longpen karbi ajai me pini karbi ajai me longpen ang nitong phan lunchir kapar jupon na bangke irui pen phong ni kerot kapar jupon jai me kapachuna bang ka chungwai alonji labangso ang deng longpen adun tholonjir pini nang nitong phan ni li kapar jupon kan tung alun nalam thia bangke o arleng hai Arjusinang labang solun, kilun ponabang harsing terong.